Ona bakavu. Mukono jangalie maigi utaonekana sasa ibidi bila kuendea ile bamba kwetu ba umaru. Wina ukita umaru kuendea.

0: mzee kam u
1: ndiye skom wema lisebu wene uchele bulonji uja unza umbe wema lotu uweleza wena buche ire Mukulu wange chigozi Richard chitukiro mugabi Joshua chitukiro
2: Ali Simba
1: na echa mani change na bakazi brush go vya na bana bange ntimbe ndaire na bataka veka koki
2: ngali kule kudo mwezi ngabi na mnana hapo kusoza kisha unio ila simu isi wena mpere mwabi mwere yawe kusoba ni hiru wao mpere mpuka mire Mami jo. Mami. Ah, mami muero, walai. Utanga kuti wengoko.
3: Wengoko.
2: Nikuja kujilia.
3: Basi yako hiyo jiga blandi.
2: Ii sebo ngoko ye mangu.
3: Basi yako hiyo jiga blandi.
2: Ajire.
3: Ajire keza aku. Yesebo.
2: Ii.
3: Ata. Mungata sebo la aku chuta.
2: Ah okari.
3: Kanta kumuka nesente muko.
2: Oliwa idembe.
3: Izimba Robert.
2: Aha.

0: ni wale ni wale simba
1: hello
0: wanje
1: we walo tuwelele so ina nangai uye mba udaka desi
0: uli utia simu wambla ku
1: mwana wa iso tuliku ne mwana wa iso kwa tuliku ekombo zweku nenge mnange nguwe lijute chechula uzibu uwe walo tuwelele ya tusima usimi
0: una mkizyo mchalo mungombe mungo tete ku
1: mkale kale mnange so ina nangai uye mba udaka desi
0: kale bana zuko budaka na siwi kuchina na mnaka tuzimkaga msoka rwe redi esadi liku midene dene ni kwa sababu ya Tuka mwewe dene iti party, ni DJ Scomplice, ni DJ Ngata, mi mbana wade balis DJ Fahanda. Avevu jiri onakuluwe ido. Tuli wala la nime, isha Allah katunda atukule mbele. Mbendeza mwena mwena onakululu, katunda haba gabidi de. Haba chingize vizibu. Haba chingize abantu abe mioye mibi. Mufune. Kuluwa katunda nesi yange. Nukira ale mu, igulo isha Allah. Mu Royal Extra Mazima we mutalisi Teyeva yangi Hey Kale bye bye for now.

na china na mwana kwa mwazemu kagafama usoga royo tugami nti omagama nti msegeviri jingi demu mbuzi jinzo utalika wakantukona na ye biyalinga wa ebigambe ebyo na biyakubiranga nyo ebyokula bidako yo kumbuzi oba kumisege nesinga emisege ebiri jingira mbulambu omuntu jimuli yako bulichona echebei chaina na rachisigaza mosimu no omuntu yenna oba ekintu kyonna bwe kitwala emmeeme yo ne kitwaliramu n'obugumiikiriza oba omaze okubeera nti mwana watto ofafaganiddwa. Nabbi yaleeta emisege ebiri n'agamba singa omuddu ayingiramu omwoyo gw'okwagala ssente ogw'okunoonya ssente ssente zinoonya zitekiri halaamu wabula omuntu singa afuna amahabba g'okunoonya ssente n'amahabba g'okunoonya obukulembeze omuntu oyo akosa akosa kinene nnyo okusinga emisege egikosa embuzi nga jingidde mu lugo. Omuntu anoonya ekitiibwa omuntu anoonya ekitiibwa n'omuntu anoonya ensimbi egy'emisege ebiri Allah n'agikuteera n'obeera nga mu bulamu bwo owankawanka n'ekitiibwa owankawanka n'ensimbi ogenda kukola ensobi zonna ozimaleyo. Ekisooka nti ebyo bitendo bibiri bigenda kukulyako ekitendo ekisinga okubeera nga kya bbeeyi ekyafuula bannabbi okubeera ku ntikko ekyafuula abaasooka okubeera ku mwanjo Allah okutuwa okubeera nga yaboogerako ekitendo ekyo kiyitibwa eky'obugumiikiriza. Bw'ono yagala ennyo ssente n'ebitiibwa togenda kufuna kitendo kya bugumiikiriza bwongo obugumiikiriza ogenda bugenda kusiibula misana. Ate nga mu nsi mwetuwangaalira saawa zino mu nsi mwetuwangaalira ebyenfuna byaffe mu ggwanga sijja kugamba nti bya mugundu nnyo nga bwe bibadde. Ebyenfuna

gwetunulira obulungi obuli mbugumikiriza. Mchala afuna olubuto namala emyezi munana, namala emyezi mwenda, namala emyezi mwenda n'olubuto, nagumikiriza naluzala, nagumikiriza omwana oyo nakula, nagumikiriza namusomesa, nagumikiriza namala okumusomesa. Olwaleero omwana oyo yabeerawo ku lwa maama we, yabeerawo ku lwa bakadde baabwe. Allah yeetaagisa obugumikiriza. Nga bw'otasimba kijanjaawo n'okiriirawo, Allah buli waleeta omusiiba mu bulamu obwo, buli waleeta ekigezo mu bulamu obwo, mwana wo gwasse, mulimu gukuweddeko, w'obadde osula baggobyewo, beera nga gumikiriza n'okwesigamira Allah. Wasta'inu, wesigamire Allah. Wasta'inu bisabri wassala, wesigamire Allah ibbanga lyonna nga mwana wattu. Wasta'inu bisabri, nabugumikiriza. Lw'onesigamira Katonda n'obugumikiriza bw'onooba okoze, ogenda kubeera nga owangudde, ogenda kubeera nga weesiimye mu kugumikiriza. Sobola ogaana okugumikiriza, Allah n'aleeta ekigezo gyo, n'oyagala gwe weerwaneko nga kivumbi, era nze tebampisa mu maaso, oyaleka tammanyi, ajja kuntegeera. Buli w'ekijja ekigezo n'osalawo gwe okiwanirire, olimu okakasa nti Katonda yakireese, era oteekeddwa okubeera ng'okimukwasa akiwanirire, gwe osigale ng'olifiri. Ola lw'oteekamu amaanyi amangi, okomekkereza weesizeko stress zikweyunzeeko, okomekkereza towangudde, so omuntu yenna we yeesigamira Katonda n'agumikiriza aba agenda kuwangula. Abange tugumikirize. Allah agambye nti isbiru, mugumikirize, waswabiru, era mugumikirizise. Mugumikirizise bannammwe, abaami mugumikirize bakyala bammwe. Ennaku zino embeera yeetaagisa okubeera abakkakkamu n'okwogera amazima, n'okubeera nga abakyala oba abantu be tuwangala nabo bagumikiriza. Amazima gati embeera ekyuseemu, embeera kuka n'okukyusa obuufu bwo. Wakati mu gumikiriza tosigala nga weekaniikiridde gy'otasobola, gy'oba oweerere omwana wo, omwana asomera miliyoni emu n'ekitundu naye ng'embeera ekkanudde, tokyasobola ziwanirira. Omwana ono muteeke w'osobola omulabira, omwagazisa okusoma naye nga w'omutadde ojja kunoonya ka. Omuntu yenna ategeere nti embeera w'ebeera ng'ezze. Leero Allah akugabiridde emabega wonna obadde ogabirirwa, ebbanga nange ogabirirwa, kati obugabirizi obukendedde, naye akutegedde kyakkola, osigadde okyetadde mu butaala bwaggulu. Bye wali olya, bye wali okozesa, tuyagala kulaga nsi eno nti obivuddeko, era olaga ensi eno nti okyabisobola, naye weerabidde tokyabisobola. Bw'oba tokyabisobola, kyokka n'otegeezezza ka bugumikiriza, bo bongera kuwandiikira na kusaba byetaago, naye nga w'ojja ssente Allah jalla waala azikendeezezza, tezikyavaawo, tezikyavaawo. Obadde oli ku nnyanja, obadde ovuba mukene bakuggyeeyo, obadde ovuga booda tezikyalimu ssente, obasiŋŋaana bonna bayimiridde bava eno paka eri naye nga bonna bambi baagala bakasitoma, bamazeewo eddakiika asatu, bamazeewo essaawa nnamba, naye ka ava ku siteegi gwatwala wa lukumi, n'amutwala n'olukumi, n'addamu n'alinda omulala. Embeera nti abantu abasigala awaka bateekeddwa okumanyisibwa okubeeramu obugumikiriza.
abange tubeeremu obugumiikiriza era obugumiikiriza obwo bugenda kuseseetula bukutwale ku mbeera ey'obutadiibuuda. Era nze neewunya n'omuntu ensangi zino newankubadde ng'olina ssente neewunya omuntu afumba emmere n'olabanga emmere gy'ofumbye amazima gali nti etuse n'okubeera ng'eyiriddwa kasasiro ng'eyiriddwa kasasiro kigambe kinene weetaaga okubeera kuminkiriza tyaba okudiibuuda kulabwa nnyo singa omuntu aba tatadde okuminkiriza olaba nga badiibuuda ekyo Allah kyaba awulidde bwe yatuuse ku siteegi olwaleero ng'ennyaanyamu mwe tuwangaalira mu kibuga ennyaanya emu ya 10 ku 5 zaavudde ennungi ennyaanya emu ya 10 naye gwe yakumanyiza nti aleeta akaveera k'ennyaanya yakumanyiza n'aziteeka osalaasalanga osalawoko n'ez'okulya embisi n'osalaasalawo eza sima ezaaki ennyaanya n'osalaasala ennyaanya 3 oba osaze 3,000 bwenaezo enkyogenda zeetaaga nga toziyina bwebala 3,000 z'osaze n'ekyeggulo osale 3 kibategeeza nti ennyaanya zokka ozitaddemu 5/6 tugumiikirize n'okubeera nga twegendereza okubeera nga tudiibuuda timunnange nno gye nkolera newakubadde abakazi tebaagala biwulira gye nkolera ennaku zino ssente zeekanamyemu sizeeza ebintu biri ku bbeeyi buli kyolwako kiri ku bbeeyi na buwonyi okupulogulamingira ebyofumba bwebeera ng'ebadde ku mitwalo 6 kiba kitegeeza nti ebifumbibwa ku manda bibeere biteeketeeke tokyasobola kufumbirako ku makya n'ofumbirako kyayi n'omala n'okumenda n'okikuma ku 6 n'ofumba ebijanja awo neeyakapaka 8 wemunaagweriza akawunga aye n'okomawo n'ogikuma ekiro mutegeko ekyakyakulweggulo oddemu ogikume yongereko amanda aganaafumba ekyeggulo wikiminizi nti okumya essigiri emirundi 4 obusobozi obwo temukyasobola buwanirira mugumiikirize na kino Allah kyaba abaawulidde omuntu abeere mugezi ti wenkuma essigiri oba nfumbye ekyemisana ne kyayi siddamu ku masigiri ebyo byegumiikiriza n'obutadiibuuda kubanga kubiriza okubeera abagumiikiriza ng'emitawaana gizze gye tuli obwana bwaffe buli ku ssomero naku ssomero naye bakyabo banja school fees naye ate speedi gye tukolerako ya speedi ya yiriyiri sente zetusaasaanya kozesa tewakyakubeera abalwokekereza wateekeddwa okubeerawo obugumiikiriza waswabiru mugumiikirize era mugumiikirizise bwemunamugumiikiriza ne mugumiikirizisa ne mutadiibuuda waliwo ekigambo kyaga n'agamba wa mwenywereze ku bugumiikiriza obugumiikiriza nga kyagumiikiriza tekijja kuyitawo buyisingawo laba abazinye bayita mu ddiiro kiyinza okutwala ekiseera nga tozzeemu kulaba ku ssanyu lyobadde oyina kiyinza okutwala nga tozzeemu kulaba ddembe lyobadde oyina nga kino ekizze kikutadde ku mutendera gwa 2 oba gwa 3 bwetoze n'oleka okubeera nga weekubagiza zegwalaba nayina ssente n'essente zange zayonoonekera mu kino
yes Allah gambi guminkiriza ero oberengo oguminkirize atoleme kudibuda uwale yo mulimu amaka mwemamba de munywa chai nga munywa chai kumacha ni mumudamu oregulo ni mumudamu nechiro kusuka mumucha mswa muwa nilira chai de kumacha oregulo chai veo ndi tunajinywa kumacha suka abadda sarwate kemwe jike mune chitundu edda bila nikakali ya tumuteke mubinika sukari ya bila omu yika iye mbira soto bila mbuta mbira chuka Allah kweta azobu gumi nkiriza Allah kweta azobu gumi nkiriza speed joba tungata kwe nga kwera katacha ina wajia wajia inko yekana miyemu abantu neenga bogera oka wa wapangisa ba mubanja wa alimu miyeze na ba mubanja aba bate ko kubira kusomero guminkiriza otulena aba wagamenti bana bange kumbera jenda beriwo mbaga zokusoma na yemukirize sicha sobola kuwanirira somero na bisunsa sicha sobola kuwanirira buddo sicha sobola kuwanirira chibuli obula mukirize wanowe sobodi musoke musomera aho mujja kuyita gomcha tugambya za sebo tibagenda kusomera era bajja kusoma basomera kati abana bade bafunye mikwane mirungi kati atako bachu sachusa yakala abana bange bononeke wada basomesa likayo nyabuguminkiriza ba guminkirize na nyini kuteka teka nsena tugambo guminkiriza babe nali sisetu na nilika wansi guminkiriza kubanga allobyo ya linyiseda za ya linyiseda za guminkiriza deko msa kubanga guwaze kufumba misero gende tebigenda kwa tebigenda kudirira na kudirira atuma mama Abdalla ya gambie uja kwe singananga detamu namba nga tebasomye ulindo libi ya gambie tuende jogenda kujasent wakati mkwa ilo mwakumero wacho genda mulonyo sasulobu kadebubiri kamo chitundi omwana agende kusomero omwana muteke wosobola akasemu nakajamasao tuduse kumbera ngo mutachakola chayagala wabulanga akola kya sobola mulimu gatowa samchara wabulo wasamchara gusobola tochogera ngatoli abyo yaga bobo ebagamba nti eminwe ene 12 awakamu ina famili ya tumuka kwata wosobola Allah chabda gamba nti isbiru wasabiru na gamba nti warra mwe kwa kubuguminkiriza Allah abaka abawulidde mpange musu wate mpangisa Allah ya bako li niteka teka echo mcheva lize katonda tuwe umbe umbe chine chize tuchikumi abachia
Saja na gamba zengula sukari chida habili mutane zitekao. No mchere chida tano. Niyo mchere. Ngabi gabira mikwano je. Ya. Nti ya. Alhamdulillah. Bacha ine funa nonji. Bana msaji alete bintu awaka. Si gamba. Oba. Nyo. Wabula. Ayagara. Ulia. Bieta agiso kekeleza. Fejeji ya wafoyo. Sukari ya mti kanga mchisengi. Nga ya. Tugumi nkirize. Ila tugumi nkirize se. Wara. Tue. Tugumi nkiriza. Tuweereba sa. Tue kwa. Kuvuguminkiriza omuntu yenna agenda okulaba obuguminkiriza nga sikyagwanidde okusembeza mu bulamu bwe ensero yetaagisa obukwata empola yetaagisa obuguminkiriza era mu buguminkirizo Ulokuwa Uye chama Bwa Na Agira kuwa kuwa Yusebiro Allahu Akbar Agira Amwe Guminki diza Tuwa Niente tulidwe Kuwe Tonda biya gala Agami tu watakullah Maimuna Watakullah Fa

Bana bujiri, good morning, wadia. Aruna kuluwa ntia, basebone banyo butuli butola. Te wachari kulanga kulala kalango, nkoma karuna kuluwa lero. Heya, heya, abujiri district, mujati ulira. Kakati ente katekazo nazuwe dejo, biebio. Aruna kuluwa ntia tulina mwe. Sawa zina gendo kuwela bili yezo kumachanga tuwa tuuseda. PM events, mjastula na yoyo. Uruna kurari mjastula mkasiki, nga mlimu machina. Wasu za mtia. Enwe radio ya bantu. Enene, achoba zinga wa busoga. China na mumu nana katuenyeze mkaga. Busoga radio radio. Mugamba mutia, it's a Friday. Tuli mumikolo na mbaga na bidanki. Tulimu mikono na mbaga na bidanke. Awa yusi na mtumera vio kuita yo. Ate muna ituka yo gambe ala anti wanu wakutewa. Webare nyoro achino na chiri. Enda kuzo mwezi. Ziri abiri munya. Omwezi kwa msambu. Omwaka nkumi biri abiri mumukaga. Mwasuze mtia basebo nebanyebo. Abalu nchiba wano. Iye china na muna na katonyeze mukaga. Busoga Royal Radio. Kuchesimira rodi ploti tena. Akrutindo rupia watutula entendo kubanga tetuba weleza. Anakati intandise programu winkanya. Azwa mkaga za mtuntu. Gana kimba jake ngalo. Nge bindi bitandika. Tutandika tutabulidu na kumande to Friday. Atiso kane tukweda biza kuna kujiba wa suzemu. Meina kuyense nitakoma. Hivizu ulikana kubia panga buwe pansi. Botuna habide mera kutuna malako. Tuino soko kusanyu kamko katono kati. Ateme nini tuwaja muna ku. Bazdia okudu.

junior school batandika na baby class mpaka kuchibina HP4 abana bali mu nursery section tibagenda na bitabo bagendera mu awongalonsa ebitabo ne kalamu je biri ku somero byawerere achala koma buduba B Town Council amugombole ye ikumbia mu district eyeluka otegere byenkugamba ebikwata ku kula eliya St Margaret Junior School amu buduba B obasi cheche kubira ko mwene mwene kabita andika ali ku 0 5 7 0 6 2 8 8 oba 0 7 7 4 7 7 7 ojja kutegeera ebinene St Margaret Junior School and Knowledge Discipline Success mu studiozi nera tulikola programu esembayo ne mwana muwala amanyiddwa nga Nangobi Blessing nsaba musoke mukkirize abalamuseeko mbagambye nti emirimu sofa tulikweroboza bweroboza jayagala gye tumutwala twafunye emirimu gyabadde emirimu esatu ena omulimu omutuufu ogwasoose guli Kampala mukyala akola mu banka ayina akaana kamu anoonya muntu gw'agenda kubanga akalekera era bangambye singa Nangobi Blessing abakkiriza baba etagayo n'omwana omulala omu bagala abaana babiri waliwo omulimu ogundi bangambye guli wano owanyama eyatukonektinze alibala woli mu bitundu by'e Kamuli emitwalo 9 omwezi nagwo ne guba ngo gwakuuma waka akaana kali kamu kali mu myaka nga 6 abazadde tibabeerawo tulina omulimu omulala nagudautinzeemukko onansonyiwa eyankubidde akasimu banga wooli naye saakututte nnyo kuba serious bangambye guli yiganga gwa boutique kutunda ngoye ninganga eyagulengedde nengugaana mu mutima nagutidde then tulina omulimu omulala era nagwo guli mu bitundu bya Kamuli gwakuuma waka kusitula baana bali basatu ate omukyala nawulidde omukyala musomesa anoonya mwana asobola omukuumirako awaka awo tuyimiridde nembanga mbagambye nti ekituleese olunaku olwaleero ono omwana twamulabira wano bwe twali nga twogera muko ne daada nga tumaze sho olunaku olwokusatu daada twamukubira ku kasimu nga ye alaga nti akyali ku saidi ey'omukodomi era nga daada yamubuuza yamukuba ati muna mwalwanye ati be mwayombye ati be buti ensonga kijompa eyinza okujja maka bawava wano ali kunoonya addayo mu maka osobole okuba nga ate ofumba kyatulaga nti omwana yamukuba ati daada nze be amakati kayendako yabaoda emye nzira kyakolerayo nze madde nteesa wali badde okwata ekkubo n'odda mu maka n'osanga bbaawo bassebo ne bannyabo busoga Royal Radio nga kampani tetuyina buvunaanyizibwa tetuyina buyinza buyinza kukwata mwana w'abandi aliko ewaabwe ne tumugaba nga eyamukuza amanyi gy'avudde n'omwana we tetumaze kumwebuuzaako tugenda kubira daada essimu era singa daada agamba nti omwana wange omanyi enjogera etegerekeka era omuntu aganye oba omutegeera n'omuntu akkiriza era oba omuwulira daada ebigambo byagenda otugamba olunaku olwaliro mu programu eno bye bitusazisaawo oba nango byalinya takisi agende e Kampala omwami yangambye abakunana wano by the way haji yankubye ati mama tontya he called me emirundi gyadde ndowooza nga 10 olunaku olweggulo okulaga nti ali serious paka saawa zabadde nga 2 ez'ekiro nga kyankubira ku nsonga y'emu y'akawala kano namugambye haji era kyasembye okonze obunyikivu bwontaddeko bundaze nti olabika oli serious omwana wange ojja mumutwala yankoba nti omwana ndi 9 kubanga ne mwannyinaze Kampala gyali tatudde awoza kimutebantwalako omwana oyo omwana ndi 9 namukoba kizira buzibwaye haji oba ojjakola otya birina kuba mbya mitendera haji yankoba ebigambo bino ati nze nzira buzibu bwe kiba nga kituufu omwana yali willingire okujja okukola nja kujja okrediyo munone mupakire bulungi agende e Kampala ewa mwannyinaze atandika akole tuyina chance eri so open haji mukwogera kwe nawulidde ng'omwami omukulu ayina awantu weyandagiridde ntotya owange owulira ng'ontiddemu nze ndi muganda

dada abuze esimu ya dada eziraku asobola kubanga amutua najo esimu ekwatibwa naye ate tali kuogera siri kubanga muulira era mbaddamu bategeeza tetusobola kukemebwa sitani kutwala mwana wabandi Kampala nga dada tetumaze kumufuna. Hello? Hello? Oba chichi? Simanyi. Munange? Simulira kwa wade na katono. Kankole kusimbiza bakama bange, umva wanonge ensonge no njimaze. Oba nsiba uo? Mm-hmm. Nino kuva wanonga dada tumaze kumufuna. Mubuli ango. Munabi uri abuli zinti ya gambi. Umana tagenda. Ntuba ya gambi. Omwana agende. Hetu nakula tutye. Otali kumpi ntio natuka ona kagali. Bia katukole kunsimbi today.

tufunamu. Tega, chinana nomunana katunize mkaga. Busoka, draw your radio. Ondi, kumwoyo.

0: Nenda. Olusoga. Ndikwenda umalizi jupa. Kuba jupa. Oluwa.
1: Atiki.
0: Oku. Atzi. Wanyansa.
2: Nga. Nga. Naba bada babona kuti ebibande byembona kuti TV ebiba TV mwagana mu office ni mwegomba
1: anti mukwano gobo chaira nga bona chale wange wale ngere chitanda changi ngatonda kuva
2: biba kujopa ka
1: mugana yona yona
0: nima ku Richard Lata na umuzungu ya
1: ya
0: ya
3: ya
0: Emiti jatuse yuke.
1: Mujibu.

0: ni obo aba but kul omu ido echimaka muta ka
1: kazingati
0: ni
1: Jamile wao
0: ni
2: Jamasinga Jamasinga

0: mukuru
1: ndikwe ngigwe aba tulite kateka kiruso gandiko
0: anje mukagwa
1: chiri okwa aba baida baba
0: Yes, sir.
1: Otene. Muko. Ito kusperinga. Oli miolisoga. Ina mirao.
0: Omusoga kusoga wako bati. Okuli ya kamuna jote genanga. Kawa tulia chikoro chuna chuna chimalao.
1: Yes, sir.
0: Ate omusoga mulalao ya kubati. Wako bera ambi dito malayo.
1: Yes, sir.
0: Ate buwe wako bati ya kurira mulemba.
1: Taluomia.
0: Taluomia. Mpi. Omuntu ba ngutwe ko muno ba kuenda muluzungu chebeta
1: yesebo
0: mu chemwe de chigamba basoga bato echibono ekyo
1: yesebo
0: katugeze olikwe muchi mu ba ngachiri mwe nuguta ma u ta i yuwa ma u ti yi and olibona olokuba ti
1: ota
2: mama wa busoga chawe ndomu
1: busoga
0: ha
1: waga
0: dio kwa zenu kutedo nga badeta maina galuzungu
1: htg
0: Kudobana bakola imajemo etensobi badoba kunuguta dino gaifo
1: yesebo
0: okusingira lala enuguta muluzungu jebeta a
1: e
0: hey. Mane yakuba
1: ni enuguta e
0: nuguta e the a
1: yes
0: yo okuba ti iga jebeta e eh
1: muluso
0: mukagwa
1: olika kesa mukuru
0: ga yesebo
1: ali
2: chalasinga
1: lana baleyo ba
0: ndikwe
1: Oda
0: Mutibona
1: Yesebo
0: Nukute Kabisatu
1: Yesebo
0: Eri yonda tuza E ni mpi The short vowel Nga A Ngerindala A E I O U That is single A
1: So E
0: Nga didi u ibiri

0: ngoli kwe toko ate pide da tuda
1: ko duban
0: yes tule tule
1: e bi ko ba o gela naji
0: ate a chain boza mundu akusindika message kusa adino ngali ko bati ha nga
1: muzala
0: mix mix ba
1: siva boza diko fuwa buti kaida Rio tikiso mka kubao chikafuwe put tisovoka mbomuda da sombekeza ro rusoga
0: ya
1: puti ko dali ko
0: Rio ei ngo bo za
1: riko va
2: kinsima katikiro
0: sente ri
2: bala kai famu chawe
1: musa sita
0: muka soma speedi
1: sita
0: sita
1: ibiri
0: ibiri
1: mwenda
0: mwenda
1: musa kini wa airtel
0: sita mwenda
2: nebule wa luba
0: kole ezza is hengo ono mo
1: yes chimikizewe lala watu kagumba jini ya school isomere jagani bwe msente yebu gaga kulukudoluwe na atalo kujye chibuye
0: yes
1: ni yakana kumana pamule esenga tiko nako sasa chigambo chino
0: ati si
1: ah ah o believe mabana
0: ati mu budwa
1: kubaza tizi za kubaza ati mwana yakona ungo mwana mnafu umwana wa mnafu nga muluzunga muchi e which omuza dai tapida bo mbabo nabe tika matoki ko dimboli kule tira basomesa bange umwana ange we bale oluzungu ali kuogera le kali gema moyo wako gera luzungu moyo wako andika bulungi moyo wako bita kutegera bintu leto mwana ba mwana sikagumba jini ya school ensonge yindi kagumba jina school director na lobby zeyo basari za 50 di hapa

0: important. Restrict. Abasa babaka kase batagene kitu fakiri kugia maiso. Ate ndi kwenda buli muntu akolagana ne busoga royo nga atuwa ira kalango wano.
1: Abo chiri.
0: Baje ku Saint Magulati bagabe basale. Baje ku agabuliza jatu wa business. Mba enda biloko bela. Agabuliza chitu kilo jatu wa business.
1: Yesebo. Mtao ni wana idinda. Mchivu kwa wagati. Bazarisa. Baku nigo. Baku sala. Taja.
0: Mwini mga tupa sisi.
1: Na mwaza. Na mkwandi. Can you make me tour around but in space over mara kuba what not even number irenga muri nabyo nga abantu babiyidi
0: nda rulanka yaba mukwe kubalwa ile abantu nda nda buri gwenge maku njo mutu lako mukono nga ali kwegeja
1: na ko kwa aba
0: na jo musado wa debeni zikunegalia mubana mtaira mukulanga bana mtaira mukulanga mulekera okulanga ndabako makayimuire
1: mamko tuta twina ime

0: Nde?
1: Yes, sir.
0: Kagumba nde kula mzako, isente waifu, LOC yo kusatu, Mwami Kempa Kabenadi.
1: Yes,
0: sir. Mwamusa damu njino.
1: Ate, bacha mana pia pia alivona.
0: Vuti. Osoba. Ntimtadulu kaino kutisipu wangu.
1: Boti. Mucha.

0: bamka nakunge memezedenzira
1: okay jamma iso
0: ko bere iya iyo nga ni izi iyo kuni
1: and o iyo kuni Unio teza
0: no unio ke
1: eh oku oku
0: digati waku na ni
1: ni n h
0: eh sala
1: kirime
0: wa rimeje kuba kudi
1: budi
0: ba bifa basoga basoka bait basumbalusoga ezai kezenya basoga kuntwala kuba tibalwidi
1: ba

message ngai ku namba sando kere kushika kodi cha baisani abaitegeza nigat

0: Nige ndi kuba nige echi sita sita nda ngokola si sina ukapa
1: ukisi niye kubusi niye kinsi gairem
0: kisi biba
1: Nti la mwene neko la gana na banka nini
0: Eni Kulukuza
1: Nga tibafunye bona bona
0: Ya Sita Shila Eh Na Nti Sa Ma Ju Ebudu uba Ndi kovera Ebyo Eh Ha Echi biri kujya wikiye ri kwida

0: Ngale be bia bi die di computer diti ah diti ah diti ah ni ni
1: quat
0: what go diga
1: ni
0: yesebo diti ja nga ndi singa ku nja buti se

0: Yes, the DJ Scott.
1: At least.
0: Come, Sikom.
2: Hello DJ Scom.
1: Undi kumoyo.
2: Mama ina namko sazi da wana igunda.
1: Awe igunda muli mutia.
2: Tuli bulungi.
1: Mwana mwala mwino muulire.
2: Ah wana muulire za nankubi andi. Ine dobozi.
1: Yogira kuna yoze ku.
2: Wana idobozi kambwe. Halo nyavo.
3: Wanji mkwano.
2: Wana music ingo kubye mkambwe.
3: Ya wale kusima mami.
2: Onkubira kagwela ako. Na ako banti ononi no mnoni apaka.
3: Na yewe wale kunenda baby girl.
2: Aye wabula jamu maiso. Aye achie dota kwa sachine ne. Nende uka ikana yengoli kubye music inga no yu. Aya wabulu onji.
3: Kale mkwano.
1: Hajira. So for you, chofu niyo kumundongo so for utuwa kakwema. Kwa kwa wankajamo we miyako vange itano, we ina.
3: Miyake itano, miyaka yakafugeze. Ena, na kubaye nemba isatu, na vivuamu.
1: Wow, vivuamu. Kati hii?
3: Kati na iramu wakamulale inuma. Ya.
1: Kati sofa kuchoba au birunji biofunye mo saidi yeye birunji era ne bila biva birunji benefits na nenda le de mbi ne nunji
3: ne bido na nunji
1: kati ida mo benefit chini biofunye mo ida mo birunji ne mo bobi ne birunji biofunye mo soko kwa kwa birunji mo kwa ne
3: birunji biofunye mo funye mo mikuano tukusingile na le mikuano mambi funye mo mikuano mundongo kati ngai we Eta da kufunira mundongo uli mkwano gwani kiba kiti
1: ndoliyako
3: na abandi esente kali bifuna bulunje duba abagizi basoke bampagide me male toke mfuna esente
1: abuti kunga abe mikolo bakwete kunga wano
3: ndi kunga abe mikolo bona bana banaga basoga mutanera bilana abaganda abana Uganda wemba nkobi
1: naka namba obawe
3: no wembo obo Uganda ni nabo oba abaganda ni nene bedeshi ganda oba basogani eh atawo mwala wana igagandiwo
1: eh uli mwala wana igaga
3: you know Ina ina wali mtabani wa naige kakodi.
1: Ati, sekaya mtabani wa naige kakodi. Kati, zini koja uvu wako.
3: Wali koja njidi mruti.
1: Kati, ati na, meyemba koja. Kati, ati bibi.
3: Ebibi.
1: Ebibi yo we tutoso ko ti miaka nyaji na tutofu niye mu challenges dikusumbuiwe exciting guy studio bi cheap production yao.
3: Na, no wazani wa mukisa.
1: Iwo okalifuna ku ntalo. Abantu betumika na maine evusoga.
3: Na chisoga ndi muntu wa idembe ino.
1: Wa idembe ate wa mirembe.
3: Ate muntu wa mirembe ino ino ino. Kati no muntu ano nyengeri antanula ku lutalo. Gatandi kila wa.
1: Omulumbagani asiga mulumbagani.
3: Chitufu ayo lukulumbagana ulutalo lwidanti ulukulumbagana uomunwa mwini ulutalo lujibabalu jaku nana ayo kulumbagana mtu wali kulingiri ulingiri tuwa unanga wenu uvu
1: mbili wakuli uko ina kwa ukuluwa no sirika pasirika
3: ndali ingiri na moga umoge
1: oina yoku kwa kayako uva no
3: hali ya kemba kayaka
1: akaemba chako
3: kawru mix
1: waka kula nani
3: nageto si manga mentoniras remix
1: Thank you.

0: Lai ram sang wa. Wae baza. Wae musang wa jaku wa.
1: Hajira. Nga wizi na mani. Nyabo. Amani wa gatwe ile wa. Oye ndatu kola chi.
0: Ngatwa mwa wagizi.
1: Ai kankubuze ku. Kola bozi no kudifuna chikwangwiro ba bayo ku chintu chintu chidogo. Na dala na sofa uchoba anga kola kolabo zimeka.
0: Na nina kolabo
1: imeka?
0: Ibiri.
1: Ibiri.
0: Balu yetu akole inda yetu kalijira kulelia bona kula na mvuka wa ujiri yeyo.
1: Na
0: bali baile isatu. Nina kolabo ya love tea ya kulwanira.
1: Omwe uruza ku.
0: Nduli yoko. Wameta sweet lady. Mvuka Muteso.
1: Muteso? Wafuye nukayu waje wa Muteso hiyo kule kolabo. Oh, well,

0: Aha. Hajira. Abantu
1: murusoga.
0: Ee.
1: Okay. Eliziro ndala msambu ina.
0: Gisome burundi.
1: Nawo.
0: Kote ziro msambu. Aundi majabu za
1: ziro msambu.
0: Ziro msambu.
1: Ziro ina.
0: Ziro msambu ziro ina.
1: Chinana na mnana.
0: Chinana na mnana.
1: Msambu na mwenda.
0: Msambu na mwenda.
1: Ziro ndala.
0: Ziro ndala.
2: Chito ziba.
0: Ziro wanu.
1: Zero one. Yeah. 07 0488 7901.
0: Yeah. Okay. Okay. Okay.
1: Nagatalekeka. Banaye. Aba wuliza babusoga loyo.
0: Tulimulusoga
1: kitu vuyo. Aba wuliza babusoga loyo.
0: Zeni usoga ni no lusoga tuliwala.
1: Aba wuliza.
0: Zendio.
1: Banaye. Ndi mutsanga bo bawuliza ku mwe bali kuenda kusoga loyo mwe bali kuenda akapwa mundu wali mwe bio musoga mwa bakwera tsa wadini nokodi musambu nana mwe bali kutuenda banaye mwe bali kutubagira ne bali ne baza management ya kusoga loyo ne bazo mwa myuno onako wange ni mulamba mutabani wane igaga zina ndi mwa wane
0: zati mutabani wane igaga zeni mutabani wana chivuka aba wandiga zindi kojja
1: zindi bali kobanga toba weno mwenda
0: Ngoga kubingu imuka wompo genda kubaga ko
1: wabula banaye mbasaba bwagizi bwimwe munoniye ku TikTok ndi ku mpe challenge
0: buri akoze ku TikTok ata mwati akoze ku TikTok akoze ku
1: TikTok kutamu kuti Hajira KZ
0: baspelling ile
1: H A W J I R A K A Y Z awangonda gaine ku TikTok. Ku YouTube era malala guli wamu ene badange diyo bana imupagire sababu wagizi bayimwe. Ngowe muziranze tibawo. Iranga. Mbala mu isabana mwana amba sibira mwana mwana.
0: Ndaka kusibira nka kubuza ya kakomzo kala kati. Kachi siru.
1: Kachaga.
0: Nka kubuze. Nka kubuze. Ayo mwana ndida akabuza. Kiche kisingo kunumira.
1: Naisinga kunumira. Music na tinga kunumira munsi muno. Numira ino music nze gwabona.
0: Ba, mwemi kyasinzo kalubi oba wana yebusoga bano. Mwemi kigowera wa mufeelinga kuti yo yekitufoye wa kabi. Ba oyikiriza kusinga akusinga aba akusinga.
1: Nasinga.
0: Ti kwa ndi kusinga. Kube ngo mufeelinga. Ekyo kyanda bulo nokumatira omuntu.
1: Mwainaze nina bainaze bangi babiri bainde dio kusinga. Mutabane wane igaga batabane igaga bombi. Na ndi soja. Anko hoyi. Bona unandi ba brother
0: bangi. Ngwa kola na ikola bo mwene.
1: Mwena kola na mentor nilas. Ibana.
0: Kale.
1: Koko bie.
0: Nze ndambi vuira ku. Aya si vula ku yo.
1: Mentor ni ndo. Ya ni jera ndo na mode ni mentor ni asinga mu byala byona. Kubanga mwana oyo gobona. Na mulumba wontyo. Na was nothing ani mutya. Na roza anti aja ku kalubiriza emira bambi mwana mvubuka ino mutimu mulunji. Tiya kalubiriza. Na mwana baba ke matuka kole mu remix kangu ba kuvoida. Ya kuba ati kizira buzibwa ke matuka iremu. Kira ulira kuba ati ajira lero kano tukaizemu. Era muwagira ino musima.
0: Kale sibule lyaba.
1: Sibule aba uliriza mwana mwana bana imwe bali kubaku. Mwe bali kwenda busoga royo. Mwe bali kutuwagira kwabembe abasoga mwe bali kutwenda.
0: Bakubize bakwete kubivuru abane mikolo
1: kwangu. Kubye ile mikoleji bana mutanera biranga haji bake ya kanamba kagabye kumba waira kanamba. Kaba munga rodange mwe ne dikati. Akwasa ino kali wakaka sigeire yotikali wano. Aye ngamba na kuwe mandi waka. Nako na kanamba kangi mungu vile munde te. Ndi mwana mulu unji ni mwana wa imwe.
0: Ote esa.
1: Ote esa. Mwana wana igaga. Wana hudi ya waisi igaga. Wana wotana wachero wotana.
0: Kari.
1: Wana walu unji.
0: Kari.
1: Tumila mami wange na igaga Farida. Wana we bali kumzala.
0: Yee.
1: Na tumila family yange na yona. We bali kunenda.